Ya ning dados niki pinuna didang sampun pisan yen ngambil niki kancing wi dados rabi duwine.

mangkin wah sumitan kadide dia janawi sedih sakenye selintan sini bib.